0: Twende walo 10 o'clock.
1: Yo, ngara nyako, hango, kayongo kota ngara, era ringo, ora ora ngara, papurun, mai mengondara ko, komat, ngari mengondara ko, tatoy, kawako mengondara ko, kalpo. Ngaman no maka yongo ereo, tiyara, irkala, kayo lingon.

Yung mingin mo rakun yung rejaim sa bayong diyal na kung makangama 88.9 FM diyal kaluin ko ka stay tuned.

0: Yo, Bukmat, ada aku BJ menunggur ke tiar orang tanda Arsko ke nomga ngama 88.9 FM toa Yolong Radio. Yo yo.
1: Yo, tanggung Yolong Radio. Coming up, repri ujau betuloy. Yenge yo rakram tau ya ka.
2: Yo, menyak ngara ini ya. Koyola tuan nakul parlement ngurgadina MLI. Ka darok na prong interview na pagajama mula kamarang kamula dibili ngay kutara mga ngara ko urumba ka ngay unay yurungo tarayan mula ka mga ora na praga to interview darok marakal mamula to ka tapir ka ngaray
3: yan mga dua leo ni ngoro kunya na urto na ukuro dari na habili ngay daya kunya FKS tao kunya pumilipin mo malang mo diyan pala ngay na kunga Nau dua lima orang tun lom, nama baca makulai, radau melalui pengama, nama lah muna anak pun gaya ni kau yang anak oi, balai.
2: Yo, iya ikut gaya dari militer, nawe, petrol dari plane boy, F-gas kaya aku, ka, ngurung walaupun baca makulai nama petrol mesti apa ya, aku na super ngurung ni baman step, yo super walaupun nama Jamal kule ngalapan miram ka dia ngumpala kayaan wala unleaded kungal ngay yaon kumar na wala birka yurta kay machi Jamal kule ayaon kumar wala birka birka yang muni mak wala spray ngurung-ngurung utat ngulan na wala kanduman naman kayaan wala da kay mam nawing difference ngay barkwaj between nawing F-gas kadiyang bala na fuel kadiyang bala ngora Aw pul nawe mula, yo ngara nak kon deal nak pun gak mari ngur deal ini, nak ngur F-gas kuja, yang beli nak kon mengenal ngara kal electric mengai kaya pening doli, kal kalian ko, kapo ya kawarai anam ngur yurung til ngara nak kon kal ke grup tu mula pujan kaya kang ngur ke, yurwe lur kon nama na, main mak, lalu lalu ngara nawe ko, nangai doli F-gas, kan nangai lead. Led ko makayol ng black larom, led kanga ito lika ng orang ni petrol ng orang ni spark black lap na muti kang orang, kapalim na dukon ng orang na lika ng orang orang na ko latong tanya mala, pa yung raka ya ko la kamul man na yung arat mga darchal kumda o la kapabian, led kanga ito lika ng ni bili latong ko ang gan, na dal led kanga na ng orang orang, wag kanya ngay mariang orang, cartridge ng ni shotgun ng chel ng orang ni Led muni kangora, muni muni led ya, ka fishing boy muni latong, ngay pili muli baki, muni ngay led ya, ka ngulen ito rangel yarop tungo la ka malam ito dulre mer ngay nguli green kangora, green tur ngay nguli yung muni, ka ngaral kan darap marana ka blanco nguli to, ngay tumar button, licking, ka monok ngay meter monok. Main mak tuan yang ay F-gas muda, muni beli wang gan same yang ay kagari led ya ko yur kap pun ay kap petin ay kaya muli muni yuto yan naman o yur muli naman ay to kamarkin muni tuan na pala kap puli muna kal dabong muli dalang kap po ya yuto puli muli na may muni mak apang brong brong na balay yang ay ligaring kap puli ya muni F-gas ya ka meter ngay dal meter ka meter ngay karo nawe darwa ngunin lika led ngura tuwala ya wala ngunin nawe wala lika ngupang-upan pa'y dangarat maruin wala tuwala ya wala ngunin ngupang-upan ya ngayon gabi ngunin ya chamar ko lay blind ka bak ma'am kanan ngura wala pilot ko ka abilit man to ka jal white man na abitian kulong brambir kayon ka ngayon akong chamar ko lay nawe ka ngarakal jangan itu lagi kata aku beli ngarakal electric mur ka ngarakal kata orang yang ngap pilot ngatil plane gabak mam naprong plane gabak mam wal kawar umur ke ngaji lah burton yul ngau balang itu crash na accident na itu kan terang na evian ultung la na kapu nyu dukun jaga re balat tank lugar aja ka mari kul plane gomal tu atau bacin jaga malang la na kul burton aku ngau beli la na kul Ngay tu ni moy meri barang ngay tu kalkerin. Ngay wala ngun bayad kun wala ko.
1: Yo, jelah ya kuli man. ka yalgana paru dikman paikuidao na inge yorkame ka dao

0: Hello, Petro. Where's the Petro? Ah, we're stuck now. Ah, I'll have to swim.
1: Yo, ara ya koral sira tamaranji. Kawark tundang alikarta la skill. You're listening to Yolong Radio. Thank you.
2: Yo, bolonga ma panyeta o malin. Repre oi. Ka bitroloi.
3: Yang uli na kun tukar nya ngai na kun patwa ngale marungoi ni yo ngukur ja ro ngai rai pri ngula balai ngai ka sapul ngul ke yang pri pulun wana kur na ja ngai ka tukar ngula ora ale ngul ngau yo ngukur nya ngula
4: tole ngara ka tia ke inga meter na ngau wanga na kun yang ngara daro kare kapman galu ni parnya mri jangurung ni bunna ngara ni ka bikin yan pipo ngai ka tre tre families to jau en beli ngara barare Wawa, tapi kan baru yang ada setahun generation global kayu lama kuli jawab kan. Aku yang ada ngamat territory families kan, tipe lain bawa, ada kun baru yang kari, pada tapi kan ayak kan. Kulir walal, ada yang dengan mangganjar family wal nak perlu walang rapi kama, kama walang. Warakan maple ngat tanggulan aku rupan kenal dilcing ruang. Ngai tumar nga matir da muli wal yakan meter tarawa ngai nao kagari led yan bilang ngai wanga ja kamar kuli jangole kamar kuli wal jangai kayo to wal yo to wal jamar kajar yung ni gari bilang mutar ngai lika yung ni jaka yo to mutar mula to kangai ta kulang kurung ni gari led to wal yung kakanjar yung mar ngai lika kanjar yung maram yo to kangala palin mar kangga bilang ngai miji mar Kuli kuli nang utara ngor, ya pun malah pertanyaan ngor. Yang menyebal jaga doktor jana wen nama. Ngarang dia ki pikir ngarang. Tuar banyak ngatel tukar malam malam ngang. Anak perungkal ganjar ngor perungan ngang. Ada wal bapal. Ka ngor dah orang malam macam dal nena. Anak pertimbangan jamur kuling. Wah ngal jauh. Kau ni lewalan ngutan malam. Nau jama lewalan main makum jama. Petrol ngor. Alik ngur, ngulah waiming ngur, unau ngur. Apa ni? Volatile, dari biasa ingai darah ka volatile substance abuse. Nah, volatile. Balandakur ngai, balandakur volatile ya aku. Mar ngai merakarit nakun. Apa ni? Ka kur mur, abatana mirmat. Ka monok. Iwal tengai monok. Ngulin itu latung berlangtun, turai. Ni tidak kaya ngaman nao nganya tidak kaya berkayaan ngay monok monok takun kapu monok military ya ikulian monok kapalanya ngay nguling ni wika kari kulang kurja yoto alial na kanguling ngay toka win jang ni kari ngay tungu na kulang jang ama kulik ngoyin kakapu ni ngay tungu ni boya kuman kangay to dolin ngurupan pala ngay to bumak man liay nguna yoto na tiya kina kulim ruka military wala kuyun
3: tayo buljak na ngayin do
4: yo Yo, anggur kau nak konvol kau ni jual terjauh, nak jual lain. Rungaran bikin wang agam, ya kau ngatilali makrongan mang tu nak perumujingat tanggulan anggora. Nak pertualan jam aja le, jamar kuling. Wang kau walal meninggal ngunawi, mal terawal walangulim nawi numan petrol, kau nawi ngai tikai ngaram right mungan makni mangi bay level unina. Far before I to now is now chronic disease na nakun ngay nanukal apa niya mar ngay tamur kay nang uli ni regari mo niya real
3: chronic
4: ngay nakun dali bili mulkuro ngay dali riri ngay tungula white pill gari mulito ngay white pill dipal wal jaon katiyal walang kal kajalok tungo ni nawe wika dali ngay latong wika Iru ngarang ngapit kan yang orang agam mulut al merki, mai kita family rambang yang mula merki. Bila ya kan ngaraja ngai itu YouTube, parkungutan, English teman kita terga, ura pun ngai itu nawe bila tarwa ngarap awalan leh ibu ma, kapan ngarap ngarap leh ibu ma bila napru itu kadang ngarap kemer kawan kita bil, ngarap media release itu ada ruang tu. Kaya ngarap bulan dah berjaya ngam agam, bila kayu al kayu bermerki. Jura orang kagama ya aku malah list jur malah jam rak boleh betul mir malah marki korong or nah jadi yang or PSI group tu kagama white pill check up ni ya ikuri or wal kariti mara nara kabayang nol kabayam lenting mi terimaing Europe. Ya bijan, ngara kunjama, ngara ya bijan nga, ya kan matu, nama langgin galjal, mari ki wada ngai school ngur, ka health department ngur, policeman, ka territory families ngur, let's work together rambang lim tu jama. Maik chung ay to, yotun yuluri is being damaged by the angin nao yo. Now I'll come look at Yakawalan Bulobungo, Yakawalan to Bulobungo by Jow and Murkul Wangal. Kamuna to now, we repeat Namuta and bring a yacht room here, Bangal Tangamatam Munamarimuri. Make you grow to Mertamaltian. Woe, when they were running up to Mangakumutan Ram, Bungayon, Rungan Rangalayali, Naprungal Jagal, and up to Alanjau and one of the Rilkin, Tumokogana, Ray Britain, Bungayon Dora Chandi.
2: Yo panyain ko tao numero ngama rakram ngaro

0: Jerol ga nga menemaka gayol ngo radio.
1: Yo Rolando nga rutambal. Kayal nga bay kadichun. Tao o. Nga nara o.
2: Tikai ga gandi ga bapa ga gurutum bil kuru urung ale lele mula. Nangul malang ngong alim rungal. Balaka balachuna balain. Hingga balain nama yutun ya balaka jaman ya ikuru. O ulam no, go la do America. Ngata ngula na ku ngai ka na ba ke ya ikut le ngula na al.
3: Yo.
2: Ai de ba pe. Penyaka na en ta do do na ma tu yang question do.
3: Eh.
2: Le mur balang yang mulip tu ali ka mur ma ngai ngula na ngo. Pak kale lai. Na al ma ngul do wana ma lai utta ma lai.
3: Yo.
2: Ma ngai ka jurung tu go menen tu.
3: Eh, ngai ora do len. Na na we le mur gong. Eh, jan. Rambang le mur gong na na we mala. Dukar ko limur tungulan na mal mal mal mal. Wala chal limur tungulan ko ng pambe mo eh. Nga din ba pa niya. O nal chan nga lito kemar ko lang kuro to kuro jamay pa dyan. Muni nga di ba pa ka rinig to no. O mak nga yuri po niya. Yan bala niya. Yur tamalayan yur ngo nga di ba pa. Amari mak ba nga til bichan. Kanawe. Yapa niya doon mo ni yur ngo kuro dya. Ay pirit mo dya. Kawang nga niya mak nga eh. Gapan dong ay limro ng gara lung mamang ay lulon pala kang ngayon ngamon na mirna wangan na mirito ka direct na ngayon ka lay layo nangulan na nguna wana pala limro ng ay pala irungan mam wangal mala yo ang ara kundan niya ngara yung gamit tribunyan pahit naprong matukan jar irungan mam yurungo dya ngayon naman naprong jaw iro ni gapan to jaw iro kanjar naprong kapala niya bicara ngayon nini nol kadiyal na naprong na malang kajakan kaya may naprong malang toka. Dia nol nauna aja si penguna nauna mulanan melajama doli tin wal kejama karena yang ngene lin banjin nin na balaka gat na ngai bi night kamar kena di bapa napa ne pian yo aku mulanan di luka wai me belum gak luka balaka naun kanjar mo irna na kelem tu kung gak miar gak ngarak ngunjana na we ngai ore doli kana kun man mai kina kun dia na we yan ngara to yan ngara to wangai mana pan bayar bulu ngurut doktor tu, wangai na ngarak kerja kanjar model ya kam kerja esa member punurun berkerja ngarak kena kon electric nama MLI dara ngarak mung tual ngarak ngang kon kabican kam pul merang malal anak pertu ngarak permili dan melawan ngan amir anak kena pertu lejam berkulin jama ya begin. Nak berdua lagi mak balawang alja unggang una warakan ngata yang mula nale warakan do ngurung beril cipu yang utan ram. Rum balawal lagi orang akum kakakal orang repri kurgama utan ram lagi merangal tu kungka enam miliramu kungka enam milial kajaga merangai itu betul repri merangai itu macam utan tuan main mak mana aku nawe pernya kah main mak jangai dual wangai ngara dual nawe nama. Wangai mo arai wal kang kapman to korpan na we boot camp ya kang ara mai gi mi tir ngro ke uni wal ka try wal lang per ka en na mga mai dung uni le bala na wen to ka na mga jama ai ka kapman to korpan li dan malayo lo ngun ai to na wo ya mo wal ngal ai ya ngun ngaran je la yor wen mal mam pala nya wal nga ma kemar kulo dal betul na mana mi malaga ka wil pa ya mar ke ngai to kemar kulo kau naik pel, walau berapa hari, turut kuman, na turut mengenyola kau jual jamur pelung, na ngau ngar kolanya, yo, ngau ngar kolanya, mana maringa, kalian jual wangan jamir, kerana wapam jamur pelung ni balat, rapu malah jauh, ya kau jauh, jaya niar mampalai, kau ni na, kau ngai, walau kau mati ngama, kau ngarin bikin kau, yo ngarin support tipalin, mandu jauh na balau mnan narungan mangan, ngarin support ngarak kerja, dipung darap pelung. Kang ay Department of Chief Ministers ng mga bican human makuni unol bican di lumurtuwang ang Amerika to karna marmam marang ay to mula funding di pungurupan yabian your tao maladwal to na pulgada lang ang Amerika na pulgada ng Japan daro muka tani pa ang ato bulong di kan ng advertising bigo na yung katram 12 billion lakram daw bican kang ay last bican yung ang Amerika Kim Rogers, yo makmang ni ba? Kim Rogers from now Department of Chief Ministers na office mo. Pichang ay aramang yung wal na kon decided to dole walang ngin ngol gong limaram yang gondawe rai piri rom ngaja namir berikan wal jamar kunai walang ngakum ada tebutur bicun walang ka lengi luna kona bang tebutur bicun walang palain rap mala na unguna rai piri camp nanguni sering ngap namna ngai 10,000 sao pa yung grupan walang kalbalay 10 kumalan na wal na berpan yaon kumar last month ka yur ranja wal gongor Ore pol man makore yur ngara ya kajal ngai tebalan dai ngoni numan rupiah kapala ngupan ebian ngana mobala na kon menit ngonya kan negara wa balanda numan ga yur ngo rupiah yur jole yala la gawe anja do ngara kala kam ngai beli wal jaden jam piken yu runa ma na walang plan ada pertama ku ga uhar mikin ku ga uhar mikin tuan
2: ngai tukar ngana pemak tu ni
3: yo
2: ya mo tukar ga ngai mak tu ni
3: yo
2: dunu padukar
3: yo di pun tega wet pilmur mari tiga gung kayak anu nawer na merikin oleh guru urpan ngajak ke polan ke araga bulu push polan bidan ngule gol go nak nu rapu maga murung ka kadara gol mudan cemar polan bala yang rak mang ngai kadia yang marga to gung kayak na ngai to ka marin malanya mu kuring gum doana petrol tega bak mang na wa ngang na ngol ngol u mikin ngol yurwe petrol ka bak mam Kawaru urupan kamari jama kayun untuk kebun amir meluat semarga yar pun jangan kuli ngaji mak mari ni mukulin dira ya biar ngaji tuan dia keluar kut yang kita jangan berenang dina urip pun itu ngaji cau napalan kalau repin orang mana depan bungkul na ya lawal tijal terguli nguni ngui ngarak kula waktu guna depan ngunilin guana waktu depan marga ngaji tuan awe repin kurna jamar kuli rehabilitation education Kanawin, healing process. Ya pala niya? Butan ma'am. Kapulo tarwa, marga nga ito. That's why nga ito nga liba niya, wang nga niya nawe, walang atriyo ito nga niya. Wang nga niya nga marga nga ito, everything may ito pala niya. Room ko marga ito.
2: Homeland mo niya.
3: Yo, kakal anting ko, rally in raw.
2: Yo.
3: Kambatwari yun, walo na mamilawara nawe, arandara na nga ipulo ko malatak ka education the same time na walang. Ipin yan? Yo, ang ulit ito, Rally kalau kerja down lil, pakai ngomongnya resource malah jangan itu kayak one way yang kamera getir, makai itu endap kayak matna, makai itu tukar kura kura.
0: Yo balai edit cuman, tahu le rapper oi, kapitro oi, ngal malingko.

0: Yo,
1: yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo,
2: yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, kalau kalau ngan tu pulu nak kuanga puna ulai yo ulai nawe mal tu mili merto epjan pat sam yo ngoli dah malah balanya ni mabo apa ni malah dalam ngarang kan dalam akan do things by myself epjan ngaja lihat kan apa balanya malah mal itu payo ngai kita jadi dengan yang ingat madun mulai mal itu wang kaya rakai ke Ridley ya kaya rakai ke Ganjar ngai jadi merunda dengan apa balanya itu kungkai na angara to kaya kaga angara PN TL lengai to kaya ngundai pala mata sembilan enam bay ngel ni pre erun ngel jaga kaya kaya al tibertnya kemudian angai ndu buk paken wangga indere pala ngara ndu support na kon wal da ko ganjar dal ngara ngai tam dial tuar ken na kon volatil substance abuse kurja tuar ngai dao muni ngara lain sunis ngai nawe I heard kuni ngurung ngara ngama kalon ngual ka mara maram gayo wada tuwa lopes putu dunga kakapi ak mga warae pina wyan wal mara maram bala jau inaka kaya ngara ngama bala ngara gulmram nuling gulmram ka media release ngara jama let now bijan way make sure ngara ko office ka yul ngumala leaders need to know what's going on doli jamar kulu ya yana kong ngara doli jenapri ya doli jel jamar jengar jenmeri kabala ngay na kon dipong ya department of chief minister office ngul jana wing kung ka ano na nawanga imtunga maputo bichun ni yul baka meter meter ngay yul tuluk ka petrol ay tiyan kita mong ngutan unyo wal naon mala auban limit na bilin wal yan kita na bilin ngay kulang ko na wyo bit na wyo led to kung ito na bumarkan bumar ya pajar petrol mirin mala unyo wal petrol na ma yul kya ngay bayang bayang wal tebu ding wal ngatir murung ngai tebu ma pemangatir batabatan ngai tuli ya dika pamburung burung ngai batabatan pilih ngai ngai bikin muka dal gambar adalah kang volatile substance mar merakari bra bra ada mir mono mono ngai tuli ya lagari ngai batabatan ah pilih ngai F gas kru kagari as a week kan ngai fluid ngai rulat ngurai ngai fluid nagari atau cina ngai ngulang kur nagari ulang kurna rutur kurna merkin nga di palapan burung burung na etam ngunil nga kapat kapatan jam win na nga itu ngunil garing maru win nga jaman ulitu nga tawara kang ngunil nga kakurupan nga itu jela tunu pair ngurung nga itu ka yutung rin nga yarak pang muni yutung yabian nga itu nga di ba panang nga na rel panina wal ngatir yo tuwali nga rin di pun jaga nga ngulak ang ngaldao ka bulu ni manju nak mana mana permula lima tu naun pushing nak ada yang militer balai nak pun camp kumalang roke right pre camp rehabilitation balai yang ni bulu manja rungan mana balai right naun dia balai ngai na ya ikut malam makan mana gitu tukar mana rida kaimu yo tin buka tu kal betul rida kaimu yang ni na eh yo tu kurau sab ngadi wal bapal mari wal ngati wal mumu wal yakad wal imanmu yakka dole jaw ur yakka ngar jur yakka na go ngar tung battel rumar dole rum rum dur mirre ne epalnya palnya ngai to kana kuniling right pre camp yang utan maje kapai ngai dal li oda oda ngal ral un kan gure ngula nak mai pal go nali si sin do mala
3: yo ngona pro ba na na mo kana
2: yo
3: ning na nya na ngalero kina na nya ko
2: mo mark nya ko na ni mark ndo ka mark ni ta ko na ubu na tmo nya ngai mo wal nga tri yo to balai le ya rong ir dano en balai nya na kon to le ngara nga de pon ja ko nga na we wa ngar ta yar ma balai ke mar kulin au mlen el mala man mak ke bolo wa ngal mar ngai to wa au na mana par mani ke tri mani kai ko ndi ka na kon
3: ro ko ne to ka ro na ko na to na ko to mani kai ma ti
2: yo
3: o yo
2: ka skul ja nirpana al tungun jamar kuliyul mala jal ka ngani mireng mala wala bapa mireng kuru tebel mala jal yul kolang nimta kana ngatil tat ngai jal la dipung jago ngai ngai maji yo mar dal ngai mar dal ngai tau dirpana al ka yur baing wal ke yul tena we bonding tapnya ye dia ngaran tukang menit ro nga nga
3: yo main mak sama itu nak pun main ni dah nak pun tukar nak pun main apa lagi yang ni dia buat mana ni nak try try nak lu kau try
2: yo
3: buat buat problem kau nak pun luta tukar nak ibar pun ni lap tu dia apa lagi
2: yo
3: melakar mana pun dia ngaji tukar orang ngaji tukar nak pun main mulu pi dia kau ikam mulu ni mulu kalau ngomong jamar kulit
2: yo
3: ma lagi mana tu
1: yo thank you nyelingko pukmako putur cinta mewo pai kadao ka yo tinla no la dana ka chichna yo on radio.
0: Hello, my name is Beverly and I'm from the Red Centre of Australia, Alice Springs, and you're listening to Yonong Radio.

Yo, dole mana kay ay babak tu na koran na kurang ay. Kurang ay nga dilang ngoblan-blan. Dure nga ay mana kay ka bijana nga dili koran na dina na nga dili ngalapal. Adole yang nga ero bulu ya babak tu na ero la kodo yera kemirin na. Uni ya mana kay na ya ko yuta na nga ay. Yuta ko mana nga ero. Abalanya.

0: Duan jawalo 8 PM. Yul ngual maci ni nan wang angura. Kaja marklu jawalo ngura namira.
1: Yo bookmark. Duan ja dawo ka housing ngur mala. Yur homeland ngur mala dual Northern Territory ngur. Kamari kita perungoni darwa ka problem ngur housing ngur kali kur dele homeland ngur mala. Nakon bayang ngukan na wanga. Kawan kai ngun nakun ka problem kapung ngur ngai ngura kapukur kali kur. Ka bawa kur latrik kur kabulo sirik kur kabulo darwa muka malanguni na ngai ka jaltir yul ngawala jamau mala wanga kur kali kur mada nakun anti government ka federal government paman mada wanga na miri yul nakun dia ki di gamuro yul nakun du dia ki rum go responsible tarewo mala wangau tiali di homelands ngur balanya nakun dual maili commonwealth government ngay ja kami rin akong wanga o mala homelands ngur makbay o mak anti-government wala lang kal maktuli di kumurong ngur daray ko wanga o mala katuali di mara nakun government mara marma wanga na mara nakun mara ka yul to ngay to ka yul tiyaki di mala kamuro mala wanga o rupiah kol kalik kol wongole yun jama o mala homeland ngur jan akun bulun ngay wanga o need kayur ka nakon bulo jal tinay ko mala infrastructure tuan jamay li nakon hewa to ka jama pipe to ka galkan wandi niya raw kapu sirit ko dukar ko kapala niya raw mala nakon ang kanyang urom ko malkato ngay ngon ni homeland ko mala ngatil miri ya mala wanga o mala yala lang umiri ka anti-government ka nakon jal til malak maran na raw naman na to diya kiling upan work to na raw mala wanga o hawa o kapu ka sirich korom go homeland go mala ka hiring ya wala government din company ya ko ICOM tiang uru mala to ka dole din na homeland go mala infrastructure bala nyen mula nakon wanga pawa kapu ka sirich ka dole din ngayong ni maili ya ko ka audit ICOM jatung ni dawat tun marji ka quite manual to 100 homelands mala ngruki di Tiada Northern Territory. Kau kiri malah waktu macam na problem, wang aku kali kau. Kau bolo na ngai need infrastructure kau ni walang jama. Palanya nak kon mak homeland kau tunggu nama sewage ka septic tanks malah waktu mak kau ni de yurtakum replacing. Kau wangai ngongor mak homeland kau waktu nama generator or solar panel malah ganjar kau. O yurta mala mary pipe kapo balanya mala na kudrom kangoni waltu na kundwali di ngoni door yun ek kom dipungri jama ngur mala waltu ngoni lakaram anti government kal namu na ngay tu ngoni ngupan ngurki di infrastructure jama o mala ka tiyanguru di ngoni ek kom do already na kundwali di ngoni nguriri yun housing ngur jama la kali ngur jama audit ngur kali ngurom ngur di alit bring ka bala wal bingurin ka bichana bala bring kun jama wal larum ka jama ka una bakli ka daily riba area yang normala ka dort manual to dole di jama ka tiali din anam lenna ka ngoli ni matu na kun dole di nama wala lain wal to kamuti ka balang wale wander e kom jama mirmala muni ba area yang normala ka dort manual to dole di jama ka tiali din anam lenna ka ngoli ni matu na kun dole di nama wala lain wal to kamuti ka balang wale wander

Hello, ngarai aku Naipiri. Kumana ka ngarai korwa ngati pungkan kan ngo. Ka numai korang ama yor ngarai dia. Ya, bye.

0: tujingol tunjis kulungol ayo un ngamany.
1: The time is 11 o'clock.
2: Yo dan me do bulong ama biar maktao.
0: Gamin ko na. Baba na. Aro ka na ni bunna na pulwa na kuya pa kana rangil na. Rangil na pulngat lewang. Yo
3: eh.
0: Burum. Tudela ka. Wei, na me jingar, mar jarung ya ma. Wang ale. Aku mencak mak. Mie, mainnya jaga perawat. Mainnya tu ni. Macam dalam belakang family sekunan bim. Jaga burung. Kui yang dalam belakang orang ko. Kamai pal. Iya. Jaga aja orang ko. Abis pernah perlu dari kau. After school, dari rup talakar untuk lekor. Bukan muang atau ada orang kau ini. Pala ya rup tu nale. Kunda wana perlu pula opennya laru na. Pangaja kunda brown, apa punya kacet. Pangaja cerk pangaja. Jurungun yang mana special mana perlu kunda mana. Yang mana perlu ni laka na mangu cimir pangaja kunda. Abi beli rabi kunda. Wapa ni la perlu ni mana angkara perlu la kupai orangnya kupai virk tu la perlu. Jual kupai orang ni kamarang. Wapa na ngole, pelakar na ngole. Naukuna kam daramu ya ko. Mita urut ko, chicken jama mero, chicken ngajala la jama. Awi pia, taika mra pula, mra pria mri mra jala wane na paman. Felicity ya ko, taika. Felicity ka dekabi. Yule sisi ya Miss Ross yo Miss Ross teka yako puko bila mire mire teka mire wala na kana wala le wika na kana puno gula le ka drink ng kapuna tika bala niya na biscuit na na niya wala na puno bala flower kulkut na wala ngo pili pula pula niya wakin ngo kulkut na le kapuko may pini la le o ka drink ko kana kapu ni. Kalau niya?
3: Hindi
0: na ko ay. Hindi na ko ganon. Hindi ko. Kakulong na na purong ulit na kap. Alam na kapu ang narami niya le. Ano ba? Pamat ka. Tayo ka rin ang ipong kadir tibong ba ayala. Paano ni? Tao. Harap ko na ba? Apes ko ng atin niya le ng kulong le. Kulong na mayroong le. Pula tayo ka mayroong ng atin niya. Kalau mertu niya, unang ko na hapok ko ba yung kulong le. Titam jeli, nana pernah le, ipola dia tiap mengerti aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau berarti jeli, ngail mertinya orang macam, wah nak kau nak kau buka berarti tidak biar nol.
4: Okay. Eh,
0: nak kau mana kau nak buka berarti ni, nak kau buka berarti lah. Bejal, biar nol. Aduh, ella nuna nama, kalung awal cuma dia. Ella nuna nama ni, kami ella nata kalung punya nama dia. Maapa? Kami dia kalung nunggu berani, berani berorang itu punya. Dia kalung nunggu berani. Kita ngat tu ayam arti berani, tu ayam berani kalung ayam berani taruk. Dia mau kulit taruk.
3: Jadi aku berani, kurang
0: ni. Arti dia mau lerap, berani berani berani, berani berani lerap.
4: Mak, tu mama kau tu orang lewong macam.
0: Walala yang mulai. Kepi ada jodoh malang orang dapat, na. Biar apa jenama? Anak perlu biar dapat. Angan ini apa pun kau orang orang lew. Repo. Gor yo gor. Hahaha.
4: Yeah.
0: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko. Angan macam pesa tu Arab kan. Abang lejin kau na lew. Kau angkat anak pun perlu tu otot na luanik. Berle, tar, kan kau kata na, kau finish tak? Angana perlu lejar na, amar cina nak wala na otter lirik.
4: Ya,
0: berle otter na le, anu ngemurak lirik tak? Kau lejar na, bermuka lemak tak? Warin minyan kang uli, pero nga lang ala pa rin par bapa kay. Warin minyan uli, kapag next day ka school nga nana rin minyan uli. Nga lang ko biyan po kumartil teka ang kay. Pamal. Nga rin yung pinto doon dar po mo.
4: Mura ka rin mo ako, jota rin.
0: Biwa lang, kuri ino nga, wang ka yung miyak po nga niya, unang miyak ko rin po na. No, no, ito yan. Buko mertil, pero kala wala buko mertil. Ngayon, yung alka mati pala, wutto na binara na. Wala niya nung ngayon, ako po nga dapat mo niya pintula. Be? Mamla? Dapat mo pintul ko na yaka ka niya na. Bangay ni Juan ka niya ngayon nga, kaya ko, why? No, no, Mario, una rin sabi nung rin sabi nung. Ngayon po, multigrade ko niya. Mario niya. Ngayon, mati nga pa kaya nga dapat mo niya. Mamla? Dapat mo pintul ko na yaka ka niya na. Bangay ni Juan ka niya ngayon nga, kaya ko, why? No, no, Mario, una rin sabi nung rin sabi nung. Ngayon po, multigrade ko niya.

0: Duan jawal lo 3 AM. Yul ngunyual kabarak ngurayan yak koro. Bayang wen jerau yu na.
1: Yo, na mire buk mak ngarayin yin no. Duan jang rakawang ngayin kagale wen kongur siri pingur. Kangamay numakadual ga yul ngurayin yak koro.

0: Walom dango ka 5 AM na chadao anan.
1: Yung radio donji.
0: Yo, ka welcome. Tango yung manikayo awa.

Kapulo na kon yung radio recording na kon dual kuriling band tuwalang oraman kening boy kamani kayo lang ya ako nga rich lonely boy.

0: This educational material is produced by ARDS. It is funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, supported by the Australian Government under the Stronger Families and Communities Strategy.
1: Ingan wa ang ulo nila ang malay handing ng marikin. Ani nandang yung ka balarawar ko yung nangara. Pai, malay marikin bicara. Malay marikin ko ang ayin bicara ko niya pa meron ko rako.
2: Yung
1: kumil po na muka. Yo, kumil po na. Nakaral wala nga. Yo, wala kayo bicara na yaka na. Yung lang alito ang manimak na yaka. Marikin nga lago. Rako mal turjal ko para lang yung marikinan. Bala niya ay waloy na kundual para lang yung winyay ura. Larongan na lang yung kan. Pwede lang yung makin nga rin ngurong ko kaya dulikor. Marikin lang yung kan kandar ngul. Kadabay yung ngarakan. Kapitirakan mga nwa eh. Chaykar ni ko, chaykar ako yung mal turjal ko. Para doal ko ang maringi. Nidole doon nga, pitiranan ko. Kalar. Kamarikin lang yung kan kurpulo riyan. Kurpulo yung naungur eh. Naungur wanga. Rari bambik wanga yako. Kapala na yung kan marikin ang irekyal na. Ngurugar niya lang na yung kan marikin. May makandar ngun dya. Bala na yung nangal na yul ngun. Yuri niya lang ngun mukul miringo. Marakan warakan batar. Ay makin ni warakan dinggangal bala niya ay waloy. Kuyi balanya warakan dinggang al macin nangal nyukan bae lingwan marikin yan ka gandar ngul ngai wangan wae tial ngal ini nawara ngul ala cagur mul der adut linyukan nenan nina linyukan yurjan ngar na linyo bae ngul linyo ngata kana lukan nakapu ka kultur nyang bae ngul nina linyukan ka bikan yal nyu dar na nangal kai kan naran kulta am ngai macin ngi madai ngam bae bumala ai macin warakan ngi bumala Dinga na ulna, gur dinga e waloy balanya na kundu walu dal. Pai kul tangu na una la kang ali jai kai na ngatal na warakan na bija ngara. Pala lenyu jai kai ulna. Jai kai lenyu marikin kan kang ainda ba erdar na nangal. Lenyu langal ngade miringoi. Pai ul meraduan ja. Pala kai kan wana ulna wana ul lenyu langai. Ko una ko ngamai bija ngara. Ya kan ni ngatal ngai ngara tedore ko bija ngara ko. Ayo ninggi kan kan macam mana tujuan kita nak bicara mana? Amari kita buru nalinyo, nak cari nama dual, ya kabar ada nalinyo dual, beli kan nalinyo kan nininan, kabar ada nalinyo yulungu, penyalang barang yulungu bunana, penyalang barang kena bunan bicara mana? Ayau, ay macam ngah tenan penyalang mukul merengoi, nawe aku, yuar ngah, manda nawe, aku nyer aku, mahebek manda, ngah tenan malam macam penyalang. Kamala nyo ni burum na guru pa warakan nyo lang nyo macin lukanan nyangur na. Nyangur na. Tawarakan nguni eh. Kuyi eh mala. Tinggalkan waloy. Lukanan linyo. Kala nina nanapur warang una nina nanapur. Kamala nyo macin ngatinan linyo lang. Kamar kong linyo nguni wangang uja marikin. Kala nyo nakon nguna landin nguna tabla. Kati pala nyo kan marikin na nguni. Barko nga ni. Yung linyo nguni jari kaya Pala linyo, ninanan na perkan warakan na makin batay nyanguran. Lukanan linyo makin maninan. Pala niya makin nyalang atinan.
3: Yo, bookmark. Narko Yako Stewie, Malk Gujuk, Bapro Gumaj. I'm the bass player with your Tindi band and you're listening to Yongo Radio. Naraka.
4: Mama, I don't have time for dancing.

Yo, maka ngamayul ng radio, ramen gining katiul kurka kaya talamra dual maka radio ngamadiol balagum murugatir kung galing mo. Thank you.